0: abdi.
1: Si kakang kakrasana dia lunggun.
0: Sumuhun agan. Munu gede tanagana-gana mana.
2: Gila, kan?
0: Agan oge, rupina memuha kuat. Hayang diunggulkeun teh, hayang dipuji.
1: Salamet si kakang kakrasana.
0: Salamet agan kurayina di pangku di rawu.
1: Ku si kakang Narayana.
0: Sumuhun. Salamet kitu kakang Narayana dawala agan salamet. Keneh ari salamet mah.

paraan ka sa Diyos, Ibu. Di tanga ko po traway, pangyanyanak ka, Ibu. Sarang ka, Kang Jeng Rama. Kang Jeng Rama, sarang Kang Jeng Ibu, masasak, arugarin.